0: Yiri kwali yo bɔ ɛnamɛ min yirikouni a ko bɛ ku cɛ kɛnɛmɛ minu bi yo kwala kwala yani cuɲɛ cuwɛ o dɔn o kɛ deruka ten wa cɛmɛnde binu mando benuɔ cinu binu disi mobili di siku dueña dueña ya mari ti da ta lo chama chama benen ga ga mari puri yo guri dueña dueña warapton
1: piyum ye kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio.

ana birgan kan yare ko la ko dagne ko waje ka ko man lo ana share ka yene mumane tek tek ko ki ditton mumane be na nyoma nyoma ke limpa war si ngoma raj wax mumane share bur ton pe nena yo yin ke birgan kan ke noni ke ner si ye kwan gwana enoma ti wi agul ke bang wax a ci ruat ke mumane ton ko no

alloko bini chenja bidun mujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero punyo ko ni beru kuri ngwechi ngwechi ngo alloko bini maka punjo ko pura tekta gamo naka kanyi burele go long aguru bak alloko bini chenja bidun mujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero punyo ko ni beru kuri ngwechi ngwechi ngo alloko bini maka punjo ko pura tekta gamo naka kanyi burele go long

mga poindino teri nyimbar poindino wego lege buko lego dong eni wie ningo poindino kyo dong kwa ni panwa

0: dari ni mulo je ka ajo bodu dure ko ba
1: re si
0: eh en ti we government eh ta kum rumu du tuari noni du ti di ke kum ko no ni gobi ni lo ina chege ni le ga ti chege mara kwa lo ranga bi ko Kali ni mo loja ka ga jo ko dure ko ba beteri elchi neno
2: ET winyo or radio ET winyo or radio

tini bina were we chan ber me chan te ber don wan biru ko yi ru kire wu mo we ko te der be dam mo a bobe bingo yo ame ami to loj nu ko men ko te der ba ler be u ga loj wala wu ko bi re ti u ti ju mo ni jur kum ki da ri ju te der ne ri chan Pola yo miro loj, nuko mene ko tadera balerpe, ugamo loj wano winyo kovi redi uti, jutu moji juru kumki.

mono individuale. Quando era qua le cua guada don il me cua guada don dir bina wer we kuma. Me a wada lone dir bina wer we chanda. Me a wada lone dir bina wer we kuma. Wala ko mi ni lone don mo ko le don ki a ko. Enu mo yoka na do pe ko yi jo ya. Ma ti ni fer ta ba. Ma ti ko mo re ti a ki chamba. Eh, ti a bi jo wer.

dan doño ago yini te mu gere wa ko ne yini ri ak twat wal yin yo yiri ming pat odo akan ki la mo bera da da ba pe miro duogo ba akan ki la me lian lian jo gere pe miro duogo yani akan ki la me lian lian jo ni ma pe miro duogo uru Nyoba, chairman nang, bera tek piye ukan chila metek. Manen, koko ni angkong tamma duna medonyo akonekong. Nen tima danugu mori yero ni. Akan chila me ya donyo akonua wukura lawen. Lawen is ena mana doing.

Anba turu ki kawor gwan kira. Ta turu ki kawor gwan kira. Si hani duang mi jan ko kakare. Na riyu te pa ju wi she. Si ron mo e pe no bo pa mo lai.

0: kana buke bat mina tim ni ne chol ko mi wa be be be ba ka in ko aya ma di ni bi
1: Mar me pacho.
2: ETV or radio.

0: Sport Radio.
1: Ati no ri odi mimi yu pe lare. E no ge no kiri yako pe no ri egba. Da ka lo ni graduate nu ka lo temu neri. Ati ne obi nu pa ye yi to te te bi nu kere ki tenga mo ko da ko gomi chi mara af goma si. Icha do ge o moti do ko to ha. Pe do pa ni wuri ko bi to te ya do da ko. Aman imagine ko bi ati ka e do ngi da ko ka pe kar pa ri ko bi no. Aya cha pe ti be. Ana do de ko kara ba mu ki pe ke lo gomi chi mara ka deri lwa na ki tu ru kere kede. Te ko bi sore. Ti sore wa be mu pe wi ni ko ba be. Sore. Aya ki te pe kwa ke ni ko ba tin pe chora. Apenya penya. Amande komuni aya kai mi tu gomas. Be pasi chi ukihu. I will send the bodaboda to come and pick you so that I will pay you on Monday. Imagine te ba ngere du. Rem nyal te du gitit. Paro gi ne me nyal do yore pe. Atini te meeting gi ne mo timo te or nang bora bora upit te bi kwa ni mate te ya kre go bi chimeche awu ga mo chul cho do wu chulu torugi i mate da lu pe te gi na menga gi nu nyoli ti kre go bi kome u ba ta be ri ho ne ko bi tin chul la tum du aman gi da ya o diku te chi ku gi ni me kwa lu ni house girl te ko ni gwa mama nyu te tv te ri ko be ni pi lu o ben ko be ni o di o ka kan na te li el kacha Timati uber ku ka tuye pinwa di jur. Ba fa. Ne ko bi ko min tie ke yi duj. Ara bi ga mo chol. E cha do er woru cha wa te tu na ngwen. E ma te ya te ko bi ko yak do ka sampling kon gini kon. Ta ya ta jwa to la chol di yor. Te chi bo atin gi no lo ga ko ra ka cha. Ta ya te na ku screen te ta ko pin. Te wo ri ka ba te de ku cha ru ko. Atin ti atu. Ana don ta ya. A don ko ru ko me de no kere. En bi te ko yu chi mu ko bo dos. Ni mom do la ki ko ma ko ba ta biru ke medical doctor ta ri ngot tu ngo e ma ti su sa na pu ju gin je di odish ta ko bi oh no e ma pe ti a paro oh no ti a ber kai pos medical doctor wi ta chu ndu ta ko bi ka ti ner ni man pu re sampling ko e bi ni pe ti a pieni ti ni mo nu pu nu shu poru na ma ra ya ma ha he ta re da atal poru da ti cha mi ko pu pu ba ti Luju, lolu rumi chete totere idiode. Makwayo kisha, inyim totere. Dong yina maiti kwaone, peti meni ya manu. Toti impetoro chulu, papi impetoro chulu. Chana jono neno.
0: We All Radio, www.allradio.org. All Radio.